Akashvani Chuchanpur FM Meghar Zalekhat Point Liapanong Kipuang Kya Hi Amasai Ngai Khetu Te Zing Pha Tu Ni Me Ni Som Ni Sagi Kum Sang Ni Som Ni Le Guk Zing Sang Da Guk Gin Tok Kito Rin Tu Zing Adi Nga Hun Se Hon Ahita Ole Tu Ni A Ikisat Ding Dan Puan Na Inay Ding Tu Zing Sang Da Guk Le Minit Nga Hun Gin Chiangin Deli Haki Panong Kikha Khe Ding Sa Pa Wadu Thang Ngai Ding U Da Guk Le Minit Som In Western Music Tum Lam Kam Te Huna Patnala, mituam tuam mina sakte, kaihom, ngai hiya kahidinga, dagug le minit somni in damte na le lungsim le taksa damte na chi tupi pansinin tugen tu Reverend Hem Khomanga kipanin thado pawin tugen na ngai ahidinga, dagug le kimin pa program ngai ahiding, wai huna es gohan thong le lomte kipanin patnala ngai ahiding. Ngay hiding. Dago le minit som ngayin mar programa Gilgal ICI KGP tiyakipan pa nala ngay hiding ha. Tugen Tom Kim leng blood pressure tungtang gen na Dr. H.L. Lin sang akipatin ngay hiding ha. Dagsagi le minit som in taro program muna ginko sim le lom tiyakipan pa nala ngay hiding ho. Dagsagi le akimin Infalaki panalakson, may di pa wato tanga ehidinga, dagsagile minit somli in patnala hoy nilam haukib lelom teki panin patnala nga ehidinga, dagsagile minit som nga in naupang tehuang, sinlay naupang tehuang nga, child protection

0: Ole tu na bana lungsim le tak sadam theina huanga lamet na chi thupi panchna reverend hem kho mangina ke ani ngai ding
1: amasan hiche radio program anangai ju si bon savin bai kahin bolwe tuni phat a i holim na di ba ban banin chomsan anasei hiti akhat na kinep na kiti hi mizo sin angai cha so ke na hi golui pau cham tu khara chun chagan khuwe akine pi tin akise na hi hinse pau cham tu hi kinep na nei lo pe na ki he chaga ho ke thamon na ding a ki se en he jong le kinep na kiti hi mizo sidia hin lo khala hin chapang hi hen te si hi jong le simla hi hen na to na nei hi jong le mi nu hi hen mi pa alin hi hen aneu hi jong le hen kinep na zalabo kal isun theu a hi lol ho mi ham business bol mi ham in jong ato ga moding akine pi in mi nu mi pa in cha te hung sele ding akine pi win khangdong simlai hon jong lol hin na hi lo le na to hai ta moding akine pi win damlawa kizen hon damding akine pi win hiti chun mi him atam zo hi kinep na zala hing le le bo hi win a hi hichi a hi zi in kinep na nei lo hin kho ki ti chu a hing hi zong le a thi ta bang a hetan hin lo om talo a hin hi zi chun mi him khat hi ya lung thim ngai to na nei the hi na le kinep na nei te angai na hi kinep na ki ti hi aneo pe na se ding in ima sanga thil pha khat hung thun ding nga lel ta a ki se na hi abe sa nan chapang hon nil ha lam le

gal hinga ki man ho prisoners of war ki ti ho gen thei dan mi na anamu akonin theology of hope ki ti khat ha ta in an sei phongin chulahi ta banga ki na thu asaina akonin aman jong jisu chu ho hing pu in anakisan na hei amana seina achun pha chi sa pathin thil bol ho sanga phat hong hlong ding ho a athil bol ding ho hi hong thupi jana laiding a hi dan ana sein a hi chulahi ta banga phat hong hlong dinga kin na nei kiti chu le si ra thu su la su a hi lo le boina ho a ko na ke mo kang se jing ding ti na helawin le si chunga thil phalo ho thodi lo ho chule sit na za chum chum ho sim phat na dinga pan ha ta la ding ti na a hi zon a hi hi ji chun mi him khatin le sit chunga chon sit na le thil phalo zo si aning kitel pi a sim phat na dinga pan ala a hi le hi chu kinep na nei a hi phon do na khat a hi hi ji chun kinep na kiti hi thil pha hung thong ding au mi tia ta san na bana thim loading haubung le society sim phat na dinga active ta a pan la ding ti na a hi zon a hi hi ji chun kinep na kiti hi mi him hin khwa dinga poimot a hin kin nei khat chu dam thei in tin atha hat in tin chule adi lo ho su di na dinga hang san ta apan ala jing ding a hi ti hi tun la a isei do no mo so hi ka ki pa e

khovel kitai ti na tuam toma lo sabziak a lom le wal ti phazo lo wakinga iziak in sung nuam lo nu le pa ki hen ziak taksa pian dana lungkim lo ziak chi te a hi ma ni ki that vien na ding ina nu le pa lom le wal hi in kho tang le sap tuam ten mo puak na lian pi nei chiat u hi mo puak na tuam tuam ti tunia iki holim na gen vek ding chileng ihunin hon dai lo ding a hi man in nu le pa te mo puang na bik te gen leng ichi a hi nu le pa te an ta te hong khang lian meng meng wen la nu tha pa tha hon khek le chi tu ade pen u le awut pen u a hi lam met na lian pi ta te tunga nei chia ding in ying ta hi hima le ta te et kol na a nu le pa tam pi te lung kham nang om zel hi ta te thuil zo lo gen hak lu lul le de hau chi ti ai tang pi hi siam na pil na lama ta te in sak in khang te ta te to wati khak chiang ina kinga isiat ahi ke le lung kham tun tun hun bang om the hi i the dia poi mo ahi le ta te akumu ahong tam to ki tua kina alung sim put da nu le akho hei da nu hong ki hi ki adia kin kum som le li le som le giat ki kal sap ten adolescent stage an chi u ahong phak chiangun lungsim lam le taksalama pichin na kha thon nei u to ki ton in ma ni ki mon ngam lo na ki ngai se bai he bai inferiority complex how we national crime record bureau ncrb in aswadan in india twilai ma ni le ma ni ki that jiak tam pi laga lungkia na depression jiakin ki that tam pi nu hi ta te i ding banga i zo lo boina tuam tuam ziaga ta tieng ai sak lo le hun pe man lo nu pa kina le kiswal hat zu le sakhama omgi ge thuil sanga tai to wak thwa chi ten ta te lungsim nuam lo taka koi thein lungkham na te le lungkham na te le gen ngam lo wa aom chiangun kingai tu aswal in hin man om salo hin man om salo in ma ni ki that le khok salo yalin om sek uhi nu le patien ta te et koldana pilwan ma ma ngai hi ta te hoi ding de luat man hiam le kha siam ding de luat man hiam a akheng awal le poimo lo pia ki thu hil le kitai hil akheng awal le poimo lo pia ki thu hil le kitai ek chi te bang om the hi wai te in hoi lam sang in sian na lam tun u zo hi khen khat te ngai danin ma ni ki that na thu him him ta te maya gen dia kilom lo le gen tam lo ding in koi uhi ma ni hin na kila khoi lo a hi dan nu le pa ten hil chian poi mo zo a ta ten lung kham na le hak san na atwa te u kiswang la lo a hi bang banga a gen the na ngun nu le pa hi na za la lung sim dian put poi mo a lung gel pi le suk ven ding dan ngai twa pi ding a hi nu le pa ten ta te nau pang hai bang ma the lo i chi kal in ta ten sau pi anangai to ale tung man the a hi na wa nu le pa ten ta te lung sim bat pi poi mo a amau le vela ngai to na suk niam a hi ke le suk sang zel poi mo hi ta te to ki holim gi ge poi mo

report station ako nagilhado na mas pending ng idea World Hypertension Day kung saan sumulito ito na Controlling Hypertension Together dito pia lam na hulu pengle ng hoikim gulim na ng idea o hi singka lang sa gilin minutes som tumuntan pati sa inside ay muntin na tatap program ay zo sinabonon pagkanyi ko pa manong si Itawin.

apan le ne ngoi ki mapan hei thu to ki sai holim na ngai khel na leng om dieng ni tak dak sa gi in tumlam gam te la sa pawa elel mona apan phat na la te ngai khyang na om dinga dak sa gi le minit som la nga in sa pawa holim na David Khien Mung apan World Telecommunication and Information Society Day kum sang ni le som ni le guk to elen holim na ngai khyang na om ding hya ya hi le akashvani Churchanpur station a ding a kha khyang na masapen hi ding a hi ni tak dak sa gile minit som li langa in twilight te hun sia tha ro kampawin role of youth in the society ti tu pi zanga nem ne chunga pan thugen tom kim ngai khyang na om ding a dak sa gile minit som nga lenga in local talent western music una mizo kam sapawin ar larin pui le polte pan ngai khyang na umdinga dagyala minit somin kum upalamte hunsia tharu kampawin elder tong kho hen apan holkun tanchin ngai khyang na umding dagyala minit som ni in local talent western music ngai khyang na umnon dinga hiuna meri tingzo hoile polte pan phanla ngai khyang na umding dagyala minit som thumin numeite le nau pangte hunsia tharu kampawin heri lam sakai le polte pan ngai khyang na umdinga hia hi le akashvani Churchanpur station a dinga kha khyang na masapen hi dinga hi ni tak da gele min som le langa in hindi tu thak la khom te ngai khyang na umdinga da kwa in sa pa wa tu thak la khom ngai khyang na umdinga da kwa le minit som langa in hindi lam chin la te ngai khyang na umdinga dakwale minit som thuma pan nitak dak som ki kalin mumbai panalakson vivid bharti ngai hyang na omdinga nitak dak som hongin changin tunya dinga hunse kha kaiding ole tun ebenezer deep island kortia pan khom phulen gangte hema pina a gangte kampaw phatnala hum thakte ngai hyang na inanei ding

0: com ake pathu 7 akashwani churchanpur local radio station nahin kahin lemin nahi e
1: ke yong ki pa e
0: athupi in lut pai hiten ama sa pen ha kahin do nom chu hele hypertension iti pen ta o hi ep ham ti pa hi khatve nahin hel chen pi masat pen le chan ki pa mente
1: hypertension kiti hi ei ho in alhang pia i he do bp kiti ko a hi in ei thinglang mi hin hypertension it ti in isei povin ahin la bp bp ti in isei jiwin ahi in bp kiti hi iti a hi le blood pressure hi chu iti sanu chi dan ti na hi in ahi e
0: bp hypertension chon chang thu na hin sei to ke hlonen bp hi asang pi a koi ta bang mi ho in ane gm
1: bp hi mizo sin ki nei su ke ahi in ahin la bp aha dan ahi lo la aboye bp stroke iti ho hi alhang pi a he dinga mi him kum som le kum nga chung lang hin alhang pi in ane jiwin ahi e
0: amos a ka hin do cho hypertension hin hypertension kiti hi bp ahi eti chana hin sein ahi le tu a hi bp hi e ho ga he theidinga chu ep ahi dem
1: bp hi sapte in physical force of circulating blood pushing against the walls of your arteries as your heart pumps it through your body ati in ahin hi chu ei ho pawa isai dinga hi mi him khat hi I heart I lungchanga hi thisani pump abol hi na asot ahi in hi chi akison pa chu iti chi am ahilawa hi le I chan gi apha am ti vetna ahi in ahi ye
0: BP hi iti phat le ki check sa angai dem
1: BP hi phat sia ki check sa angai jin ehi e te kan avet sa dingin mi him khat hi itabang nat na kinai jong le hospital ichi a hi le doctor ikivet sa ma sanga hi ebp check abol lo he hichin avet sa chu ipi ham iti le mi him zo si in bp akinai jin hichi bp nei ehi ji a chu ebp hi e hon pha sia nikivet sa lo ji achun asan wal ahi lo le anim wala hi le doctor ho hin lo dei bang api thei lo hi in aji chu eima na na a lo imo ne a hi lo wa hi le eima in doctor ho hi chi bp pa chu ana check da ta le bp te chu ane ki tu lo bp san ji a chu lo doctor han in na pa na pi a le boi thei hi in hi ji a hi bp hi alhang pi a hi pha si a eima le eima in jong ki ve jing jing thei hi e
0: a hi le bp hi e to bang mi ho in ane
1: bp hi mi zo sin ane ye itivin hi bp hi iti hong ki pat alhang pi a point chu tam ta pi thei an hi nai ahin la ei ho thing lang mi a dinga a hi la wai le alhang pi a ei ho he thei ding in point thum la li ka hin pi no min a khan na a chi ha ne ji a hi in abana ani na a ding in mi him khat hi ita sa hi su ling cha sa jinga e hi in I cha sa lo ting le chun ita sa chung hi akidin lo be se na hi jong le bp akinei theiin athum na a dingin zudon a hi lo le kham na theine ho ama ho in jong bp hi asan na dingin chance anei kin uwin aban le ali na a dinga hin mi him khat hi koi macha anom sa ki umpu in lunggel akinei in ilu a khame hi chi lung kham wal ji a hi lo wa hi le stress chronic stress ti in jong akisai na hejisu ahi ahi le lungdon wal lungkham wal iti dingu ham piham imut mo chi hota bang nga ko na jong hi bp hi high bp pa hi akinei thein ai lo le low bp jong hi akinei thei kinin ahi ye
0: bp hi iti ke vet ham itabang ho chu normal he ya itabang ho chu asang hem
1: normal bp iti ti nga hi le doctor ho khun lekha a vet na hi lo le bp ki che nga le 120 by 80 akizi zi in a ho hin alhang pi a I he no chu 120 by 80 hi le I bp chu normal he tin I he win a hin 120 hi ipidi nga ki pe a lo le 80 hi ipidi nga ki pe ip ki sai nam ti jong I he thim thei po win tu ni hi neu chakat hi chi thu chu hin sai ing kating bp hi achung lang ko systolic akiti in hechisun ipi sei hamti le ithazunga thisan achi aha dan aha lo dan aki kho dan ti ding in force api dan avet sa in azole anoi lang hi diastolic akiti in hechisu ilung changa thazung chi dan ho hi a dan a rest aki bol dan na phanam phalo hamti a hi in normal inzo isai bangwin bp hi 120 by 80 ahi le mihim kha na dingin athi san chi dan a bp a blood pressure hi ahoyin aba na hin achung langa hi 120 zale somni a ko na za somni la ko chan

0: ahong hi ahi le sapte in elevated atiki nin hichichu kum som lenga noi langin aneyin aile hichi som lenga som nga lenga ki ka ho hin hichita bang 120 zale som ni ago na som ni la ko ki ka hi bp stroke iti pau hin ato no min hichi 120 by 29 hi zong le anoi lang hi 80 an hin hi thau thau win abanin EBP is 130 to 139 ahong hi a anoi lang pa in 80 to 89 ahong hi a hile BP adinga stage 1 jit aboina hungki panta in aban le stage 2 ahong hi kina hile 140 by a ko now 90 140 by 90 ahong hi ting le aima ho BP hi stage 2 chu akelungin hisun ipi asai ham iti aile aima hi ka BP hi aboi mong mong hitai ti a hi kiven chu apoi mo pen chu ahong hi kin nei e hi chu achomlam thei pe na BP ite ti ngule hi chilai pa chu iza na hi in hi za na hi a hi le ke hi ka kiven lo aho atai ti a ikimel chi thei o hi e
1: ke pamen ke na hin tho sei cho ki chi in azi chu tu la ya hi e ho hi adi sana e mi la a he bp san chi ham e la le bp nib ji hama mi hi aboi tam ta ke um he tan na a hi le hi chi bp hypertension a ko na chu iti ik ven di o hi dem ke vending dan hi them khat na hin sei ki thei ding ham
0: henge ki pao me hi chi hi thil poi mo ta khat e ho thing lang mi a ding a hi in e ho hi ipiham min asai zong le kin nit nom lo na aban le ahin se ya hi zong le ki chom cha ki zu ya i hung phat na le king adial te mi hi win alhang pia hi iti iki vending ham iti a hi le ade in hi chi hi nu mei ho chunga akinga min koi ta bang hi chi zong akidua kidu hin hin la chi du mana hi hani thailo hi in chi hi alhang pia aphabe seu khat la anga in chi a ko na jong hi injo i sei tawin hi chi bp hi a om thein adi se na ei ho in tunia hi chi a alpo itiwa ikila abe asil ti taw de na aki hon lo a hi ji hon chi hun effect a om de se ni ti hi tula ya doctor ho in alhang pia seminar dunga ei ho adinga ase u hi in ani na izo a i sei win ita asa chunga hi ita asa pa hi kisu ulit jingai e hi in ei ho hi jingka jong le ki sulip nom lo exercise kiti hi ki bol nom lo khatta win exercise ahin bol zo maile chi sot ponte kitia ki nui sat paizing hi chu hi loading e hi e ita asa chung hi su lip jing jing ngai a hi in athum na a hi kham na thei alhang pi hin ei ho a hi kham na thei hi mizo se hin akine gi tile ki sei wal be se loading in 70% hi kham na thei ya lop te chu hi win zu ahi la wale kham na thei dak dak tobacco product kiti ho agona zung hi bp hi sang the hi in aban ki nihin mihim khat hi ikigel set be set na ahi lawa hi le ilung thim hi akichol mo be set na hi zung le bp hi akine thein hi ji chun imut phat tho phat kiti hi apha cha nei angain injo a ita asachunga exercise kiti pa chu apha cha i tho ting le exercise mong ki bol hi zong le icha le le ali ita asachunga zong hi exercise ti da bang thil ga dop le ai lo le gala le gal hai le ti ho i bol ji a chu ita asachung hi exercise a thein hi ji chun i mut phat tho phat kiti ho zong hi phata routine ki sim angain acha ina dingin bp hi pa sia ki check jing angain ki chek jing ding iti mana chu hospital ga chi bp se se chu ga ki chek jing ti yong so ai di sampo in tulai hin bp check na hi automatic a tan aman jong hlom cha cha in sang khat ti hovel la in jong akimo zo win hi chu automatic a hi ze in masang la ya banga chu ikola ga su to gel gela gangaya pam ga bol chu angai po in ipi ha misin khat la ni akisu to a ikot na hi on of ebola hi zong le ebp ki check jing the hi in hi ji chun tu nia hi su pi ule nau te hin bp hi a control na thei dinga i se utol dung zu ye hin ei ma in zong ita asa chung ano mo a hi le bp hi i ina a check na ki koya ki check sa jing jing the hi ye hi tilam chu hi le ei ho a mizo se hi hypertension iti u bp ha ko na hin a ki ki veng do thei in ai lo le ebp chu asa na a hi le ei ma in ipi lo ne ding ham ti i he lo ji a chu doctor gom zong a pe pe na zu jing the hi in a hi e
1: to a hypertension bp chung changa iki ho

0: ahi to kan hi che bp ahi nat na dang ahin po do theyam
1: hi chi hi alang pi ahi bp hin hi chi kana le bp kana ye wang hi akiti thei pon aina symptom hi doctor ho saidana alang pi ahi ive na hi le lungchang nat lungchang ititing heart ahi inna hi chi anezin chuting le mihim kha chun bp hi inei ti asan jong le akilung vai thein anim jong le akilung vai thein aban le bp hi asan hi hen lang anim hi jong le op na chest pain iti pau jong hi a thein tingla khumuna jong alha sam thein hai khop lau kiti ho jong hi akinei thein hi tabang condition hi phar kha na inei ya hi a hi le hi chi bp hin ti ta ki gin mo a jong ki chek thei ai lo le hi tabang na na ho hi kanein BP hit te in te ti yong 100% koi man asai ngam po in kin jong ka sai ngam pon doctor hon jong asai ngam pon ahin la hita bang hi ano mo na ita asa chunga i uma hi le ke hi hypertension nei ka hi hiding ham ti a ki gin mo a in zo a i sai u ina BP

0: Akas fani chichan po ni tak da gyal minute som hongin to kitanin upalamte hun se senior citizen huna tha do kampawin elder tongkho hena panin hulkun tang thu ngai hyak na in nei ding
1: lin hasia senior citizen program te asikum tamlang hoto ke holim na anakinizing to lonin tul ha dinga tuni phana hi ipu ipau tong hoyan haukip to hula ihung kondo adanu thusima ke holim na iningai dingo hi ama sapenin hepu ki paome tom ngai ta a hichilaimon studio muna ke holim dinga nahung hi pacha na sang ta ka hin pe in ipi hile tuni ithu muna ilut masangin na umna chule na kumza to hin saila chun ki paomin
2: kam na he na yang phai a hen ka kum hi kum som git le gu a chingin tu kum tu kum hu le som git le sagi kai tin
1: ai le he po tu lai ta hi nang ni pi pen na bol ji am
2: lu na ka to the lu pen a hi chim ka bol le hen kong po nam po pu sa po ka sa
1: kong po nam po pu sa po na hi chwa chwa hi le he po na zu ji ham a hi lo in sunga ma
2: in sunga men ding yang yu yang ka yu
1: na zu ho nang man ne ki man cha ji ham he po
2: sa ron na le ta
1: a phai na na in sung mi te su boi lo wa nang man na khot na khot thim na bola nang ma cha don na di kham nang ma na ki lot hong chu thil phata hin a hi le he po tu ni hin nang in hi chi chu chan pul tha do program hi na nangai ji am he po
2: In the south,
1: I mean,
2: Hula, Nam Dai Wahi, Amahon.